rāngi lua yu xīn tu gu chū chī kī yu tam, lua kū kū shī kī mīndu kāng shī tī. Nāng kōng yu kī, dī lā hāng sāng kū chī yu, tōnyū lē dē bē jāk rōm tō duang zē kū kī yu, yināng rāng kē tu tōnyū lē dē bē jāk rōm nyōng nyōng shē. Kē rāng chā na ngā tāng lāk chā, lāk bā mā rē na chī kī shē. Lī chīng dīng kī tōnyū lē dē bā sēr wā kāng yī mīn dī sāng bē gāp sō, gāp chō nē kē chā sāng kū shī kī, kā rī chē bā chī tam. Chongdea yongsu lo mintu jisir. Chemar gyabcho su tebe, gyaba tarmashik, chakku nabushik kyune, chokor ki dundu lang yubatong. Gyaja shudan la dena, loakang ki unzi yinsudu. Nangong yugi lulu nga, nyingwa shegui la gyonshordu, lo lamsin tangcho jishik. Wendang shik gyangri ne dichu songxing, goyochi ne dungi miti sopur bijili gyab. Tine lar yang bijili wei di nangung yu dang li qin ling ki sokpur ting ni gyabji. Lamin di ming ki nam gyur to ne. A li, ta chi du garwa di gyur go kor ne. Chongde yong ki mima nam lar yang jizo ning bar gyawa yindu, sir. Lua kang ki unzin ti, chongbyun la piwa yi nam shi, a liyan tang je. Char kui wa ki kyunche kuma ne, tamaka dang, zakra dun. Chongbyun ki lakwa kyang ne tamaka linzi chigab. Unzin te tamaka di rangi kala ju. Li qing ling ki bijili dion xin mik xian la tebe, te gen ki cui di mik dion du char ne. Lua kang ki unzin te chongbyun mik nang du juo ki min du nyam. Lua kang ki unzin te ka ne tuwa lue be, tuwa nam tekar ju be mi cui par du keba ma se, xia qian chui na rim xin ye. Te chi lua kang ki unzin te mi le yang ge ka na chi yong si be, Chögoro yang ajan jume shi. Namgun uchi sushik digar lopdun nangwar pimyo yotam. Muenadu chenpul luna loa gang chungchung di chenki shi. Chakjar bopgab loa yu zan cheba dini mi chu changmu tongwa dang jawara hangsang gobe nechu kangya mari zhe shi. Nangung yu ki chakam ki gogyam ne chögoro ki jamdu gyoba dang. Lakshu pyu ne loa gu shuk ki chewe chata shibe jatang je. Chishe ki che kang la, shetoa kyang nakpo ne kya ting ting tu churkar. Lua kang shepuru nima sharwa tar kukyo tsangma sel hamil churu. Chongpyon ki bijili nga shu nup. Li jin lin ki bijili nup chi ki jupur zewe tasu nup tup zang chung. Bijili diyang kimchu bijili dang menjate, kimchu bijili ri lua kze cha nye le chug me kyang, dir lua kze cha nga ju yu. Lohan ki unzin ti tamaka hukkan tenji tuwo gochir bubar gu. Chongbyun ki go guji dune droksha langbe zuigi. Ezi pomo nangung yu la ngune hale goba shikdu. Kimzam tsangma lohwe chimjim tu kursu ngune beri beri tanga drugi inda shi ju. Li qing lin nangung yu dang lohan ki unzin pardu kaji diji mishinbe gamna. Lohan ki unzin ti Kyni ngwen lo lo gyu, ngwen leri tsab che cho. Jesu leri kikab nawa ya gu nyun. Dikche le gyun shur gab gyun ten ta menra wa cha chak giri. Shib chak bu ngen gu shi me. Nangung yu gi, uchi la tog zi che ngen shen su shi she. Tine rangi chertu cha cha di toa ne chir tun. Komba nyi sum bu ji, li jing lin tadung tekar tom ne dia yu ba shen di, gangba dab zam che be, chu di gangsar tor. Kui tasu nyamdu charpe chudu gyu. Chachatang lung zu gyu mejing, mi rinwe chongzo di lawwe chimchimdu nebe charpe chudna zidu lakbar dihin. Wenang teta ni chigi pomu di nga zui le chungwa yinbatang. Mo ni, lakja di xing, xito tongcha mangpuru wenang di tukin si yinbe, zakcha soche pomu namdang durdab kala yu. Pomu dinja xik chungna, Sekang tokyo da kala to. Ame sungpa tar, ranga sotu kengi pomo lungda yapu yu sirwa tar shi. Jesu, nangung yu tabi pomo nangu chawa ta, mikbu partu mewa yu bani, kyo or jebu yu me amal gecha jiku nyam. Li qing ling ki kanyang me tongwe, nangung yu ki gang zu di, chertu di che la chok zang che. Cherti shik tata li qing ling ki mikba toa pebe, Koba chuk zang che. Go ting ne gung tu tegab, che ti ngarwa mangwa
lūtōtū pēpē, chērtū sūngwā rūgab, mē chērtū tē tēwē nyōpsā mē pār tēkwa māsē, njōkik tāngchā kēmū shikē. Chērsīm pēpchīng lūngsī tāngwē cēmū tērē dāwī mē pē, tā kūrchūng rēpchīb tūnē. Kēp tērē sīm tīngnē gō pē kēmū chātī līchīng līngkī nāwā mīngkārā yāmzēn tā yī kūkshū chēwā rūgurū. Zemchūng nāngkī pīrī tā Chancha mebe longye nangkyu, zewe jingbe pomunam lupur mekdun tu charxing. Lepu yongla chachu gebe li qinglingni, kanga sala mazukbe chungse tetu song. Yu zammang, yangna, tunyu jingbu songwe nang yu tu, ku chakchun ribtu gene goor yang ungzha cha. Ku kompa chenpu shikbu di, nangung yu ki dun tu gene mo tambur song. Chochu di, tegin kemyu zanyenpu tusa tirchar. Nangung yuki ngasane nechui dinte tiongi kimba xinpa tar jungsi zena tangcha u hai xintu yutab chemu. Koyang u hai xin ngarwe shuk chenbu chuchu jar. Tedang chepchik, li qing lin ki me yu shu chenpu mebatte yu ku tangcha renku ki chayang yuba tsor. Tsorwa tini pyushin kamburu meche baxin meche langlong tupar. Tini yun rin chudu tu gyubi chusin nyi lung lak jagbi chukar nyam tu cheba tang chala. Chitangi ting tu dachi gyakse tu gyurbi pomu nyi lunu yung su se jing penchun tamgyu ki tamme lichu paru bur biwa dardu nang. Charba kadu cheba tang lungbu kadu jagba meshi la shindu yang me. Mashi charba tang lungbu me kyang chertu ni ngar xin geba tang. Zidu tenbe chertu chache gipsun ki wane. Lichin tenki nangung yu loo sewe legung ki nyekang nangtu ge. Dewa tang ngoza nyamtu dukar tewe mawa ni sari sari nawa tishi. Nangung yu kyoor jiba shik yimin gecha maji kong kunye ni penchun je mepe putabu kyurjin. Nyingchik marche zi yidu semiyeng tang kaji dichi mishinbar kyuru. Lowe dung zong ti lopcha toshu zong cha zang lopcha gigen tukul. Lopcha tiri loma ngabchu chukchu zamda lopchi gigen xinga shik yojin. Gelup changma jinna lopcha duki yobe, tadung laga zikzi chimi kashi yang yob. Lopcha r puyi tang, ngzi, rimo, luze so lopchen guji che yukar. Gayi lopchen yang guji che mu. Lopchi zheshi gi gayi tartoru shenpali. Timi geyi shingeni me. Kong tewe gupsu geyi luptun ka chibali, shen geyi luptip nam, lupkan ki surdu pungdi, loma zu rangkar degin yu. Gupkar letun chuchun ra lepci geyi shimba zu luptun ka she chibadang. Zong nangdu gyage shimbe le chibadang. Sekyu ti jadu mungmi kyang gupkar zhungdam cha shibadang. Luptip nang kang yu dar chilo tenka chi. Lowe dung lepa ti lupchi zheshi gata cho di kyo nye kang tu jar zangda. Luze tang tu zho zang chikar, lar yang kyo nye kang tu wong. Lowe dung ki kam sang si kaya ngoya chebar, lupchi zheshi ki ka tigbi gyage ki toane kyo rang kam sang si liandab. Zheshi ki panchu chorong tenka cheji, lowe dung le kaya cho tu kemo cer zang che. Loma namni lupchi zheshi lekyang chewa chewa di. Loma mangbu kola terup ki penchun pyugya tongri tangcha hehe tang haha shi kemu ke. Kwe go tingne konzor tegab timur konzor senpung de gyukba shubat dar tormi yu zam songji lariyang tsangka shikshi ngang tegar rup. Tadung zhalo shingpur changshin pyoche zhebe nashun pomu kayang tegar lipshin. Konzor ngodongni kwangme tidar nakwata. Sengsing tu kyurbe zhalo tang, chikbe kengbe kyunche la tena, lopche gigen tang lesu ni yinsu mingdu. Nyekang ki chilo su tegab, lopcha ra kyang meba tang. Lopkang tang gigen ki nyekang, xing zhokbe saba kangba zangma nyamdu zhe ne yu. Ku qinga makche kyunba tang, kongwe tipchung tambur gyab. Namgun kyunma pyube kyungu di, kye chesar mato kyungi me. Bina gese lume zunzin chegime lopche nang tamshe bigabda. Lopche kola pipki shuwe gab. Tishin xian tu
나션 로마당 투트 집에 급소하다 그 막체티 증념 안케 땡아 밥에 겨루 줄베 막체 규돈 중기교야 롭차 침을 규급 아메 막체 차상티 제지 뿌띠니 주감낭 루파다 빨링 라투 제디 그 분거 작자 동신도 르미 미심 감수 조나 데투브셀 코니 가다 최디 김에 차니 죽으냐 충뒤네 다바르 아메 차라 하람 주뇨 메지 파메 코바탕 제베 죽구초르 틈규 제바야 신도 뇽라 파마니기 워트와 자지 땀 주바 군용메 균투 김에 바바르 첩시 오연 류라시 뷰지 뭐시 바베 코넬라 균도 탱가친 유메 김에 뷰탄티르 규어지양 머충와라 차리엔 따르 첩시 오연 류라 셰라 출라 펩 시바다 첩시 오연 류라 나 캠다 촌도 죽이 인설 바베 게마 뷰급 포모시 뷰바띠 포모 나 자쇼낭 듄차 직전 뒤그 유 쓰러왔다 포모 제마 촌투 토도 깨시 슈급 럽다 통삼 기안 시바소 시 땅땅땅 시베 자차 로유동기 롭센 추바시네 자티디 뜨급 롭지 제시기 개모 채칭한 콜라따 신도 칠라 구베 뇌부식 동긴도 동신지 동시 뇌부태양 땡도 장비 구구직나 주비 룽퓨 추도 얌용도 여신도 콜루푸르 몽이레 세바따르도 추진 롭젠 추비 치대양 야기 라줄레 쇠바식 인바 다수 히네시 치디키 땡네 샤모와 킬로마 쏠다 좀 제베 로마 창마 랑기 되사네 그거 심부르 코바르 다시 해보통 라레 모돈레 급하 되마다 라르니 중세 항상배 주된가라 카시에 신나 기제 모돈다 카시에니 지삼 디삼메 버터부니 그 로틱 드럭지 토샤니 계슈 침부 로젠추 시시 로칸 시부 그거 신두 심싱 지룽부 자양 마투 버터도 그룹 로마남니 더둥아신 되사디에디 얌젠치부 콜라따신두 로프르투 로칸기 치네 깨타식 장마타 로마 장마 호프디 얄랑카르 그 고대 메시베 직동식 냠도 표바마세 로마 라레 더둥 콜라 규디 양슈 가르차카시에 송지 로마남 라리양 제직부응앙네 곱디 도두데 카쥬니 뜨급 롭치트레시 디네 로아주와 통외 rangi tegin xiebi gecheye kodun loma tsu duwa meba tasui xine xin. Jungse xilu tukurji, lupchi chegu zamxin, loma tsu pyoge le gyage xigi meba yongsu jine, gecha tsi kaxie chimu, su xigi gyang lian dipken me. Loma lale, rangi chigi lome nantamdu xabshibdu gecha xubata, lale kemuk. Kui loma ra gyablo adi, nakbang ki tengdu yegi chigib, Loma pusik dosane langdi lopkan ki gebtu gyo. Kimba tongwe drashik tuybe kui tasu katsuru ju di tegib rangi nangwa chui meba xin di rangsa diru langxin. Jichi dichi mebar gyuru. Yagra tongwe dralariyan tuymu koni tadun tegar si tomtom tuni. Ninxie songji lopchu pusiki chugu manja xik gebar kulne lopzen chobar lip. Te yeyun tang gyamdun ki lome chukyu gangchung purzamda, chukyu ngola rikzamshi chebe, chukyu manja di ngushar gyabdab, lupchu de chir metong kami tukyuru. Loma puti, chir gyoma tadu pyumi jiki kuku chulpur lupbe ngoboshi kurni, loma di jamdu ngwata. Gyabdu kurwe ngobo de mar mpapla, chukyu bangdu yang madabbar, amcha xine chukur omadder, chukku puti gedang bungpa gyoni, chukku go pyome di kamdu jar. Pyome di chukku omat deri sinji, kuyo ki limayang lungbu tlaplupdu yosin jirlo. Pyome di parloaji, lupchu puti tikar korwa gyashin, lakwa nipu shukchir chukbi chukku ngugi gyangja. Lowi tong zinjani tuyanji, takingi lupchu teri lakwa yukzamche. Lupchu di chukku kunne lariyang rangki dosar di. Jesu lupchu di chukku kuru mebe gupsu yang. Bungba shuajik towa tang shuajik mawe kar
tatun chungse tukuru kimbaa.

yang dun shu ba ti liu dun ba ti shi. San zhuo ling ge ping di li zhen pu si ma yin. Li zhen zhe ju dan zhe ju nan ke ni yu zhen la dan. Xip xir qian gui ba ni ke san zhu ka la shi. Ling ge shu dian jia guo.

0: Pala, kuku di sya.
1: Di sya, bu di sya. Kiesan, nimen deri ne je burai kuku baba chabarda. Narali, cao siti zamba tuk tuku sura shiunduwa.
0: Kutsu, pala kirang, kuku mil tuk tuku sita nang yende.
1: Nga cao di po nga tang raya yo mari. Nazu xingzhen chizu kyali ya, yana jingzhu tobe, jizu saba kiev son zang. Nga cao di ming li ya, jingzhu doji sita yinda.
0: La, jingzhu doji sita.
1: Jingzhu doji.
0: Jingzhu doji. Mingdi ngune yao shirdu. Jingzhu doji. Jingzhu doji.
2: Longqing Duekar, Jingzhu Doji Tang, Kongki Bolang.

0: chajar longzop gi ji su zebe kimsi gyar tu minglam tu chanye yin la ri long ngar sin zebe ta mi yu ngar sin dewe kyobar ni
1: zastan din be singe nam cho kung ham sa tireng an zu titan lam dün si be le zen na lo la kuibe pe rang yo jo min zi kang kennedy ga gi am ji dan zi da si la ge chong ya ja yue am ji la kung ham sa la
2: kung ham sa
1: tang do am ji la ga ge ji singe ning ge ya cham ji na ro na shu yin
2: sem bo bo ning ge kung ham sa nga jong min zi kang kennedy ga gi me bo dan zi da se yin la
1: les les se
0: char tu su nem si ngun da ra tu gu mang zam che ba ta chak ja pho gup su cho ro na ta zang bu jam yang sar wo so so de mi jong
1: se ge na bo so da tian ge tu su ji zo quan yong ge pie ye ge kum de ji go so zhuo tan qiao zong jie yin na mi ji ge san lue du xin ya kong de zhuo ha guan tu zu wei cha gin di yin na qi li xu zhuo wei ge di yin na chue din han di tan ka qiao xin ne mi jong wa ren guo ta ne jong xin du di er mian ju ge te bu lam li ya bei gen xia da ji da yin le mi nam ge se ju tian ne ji xu bi yin na xiao zi tan ji ge er chen lue jie dian zai xin du ne tou wei xie la ji quan nan yu ru nie ba na ya ta da ge nan xin jue lam tou ne ji xu bi yin na jin lue ge luo tu tian zai di la duo ke ba suo li ya zhuo wa da ge nan xin 초부터

0: X tini rome ngi chu yinbe, X yi ngi chu chup chebe, jiman ki top tang lakke ge kub ki che shi tang, ge len che tupke yu.
1: Kongla, loma, tenji lamo laki, top tang lakke anjang ki chun dun dhe xe sebu gyo song a, chokpo chung chung chu, tu la yakpo che xa na a.
2: Samla ngan chwe zin che loma tenji chun yin laki, chi chung nyambu si sung gyo yinbe, tuk sem lhubu ngan sen nang yue ba xu.
3: Chokpo chung chu so, kung kam sang, ngen ming la tenji chun yin sige yu, chi chung tepo tang ki. Nyi si, chwe ba tokpe kisi la. Rukho jingi, kiti rukho di sanye jukdi kanang tu jungji, timur gyumik donggu nyam. Wendi rukho yagena sukdi gyumik donggu taji, chiryang kala kyuktu, tab lekba shila. Tepu shi lamti gyune yongwa tongdi ki jamtu jane, wai kyu kangche songam. Shi chibi, nye yagena rukho suksong, kyu ki ma goro che tang, jesu nye kyu la sungyok che cho. Ji ki ne su ki ne wa che bu tang sen be re wa che bu ti da she yong nga ji su gu gu yu du ke la ge shu chen bu yu ku yin ti tu ke ge nga la ro pa che gu ti pu ti da she kin ki ya ge tu su be ru ko ti ko song ke ge ti po ke le le pa che song nin ga de yang ti po ne tu xian kang yang bi che la Sim nang tuang reng yi la chokpo sangpo si yu nyan ba tang. Lak ba tu chokpo ti lak san nang da chin chan si yu mi kun ki si du chuk du chen po ki. Tiar din ni si ki shok ba ti pu reng yi ki ki yu tse ken tu na ti. Gui gui gui si cha ke ten ka kyo. Ya su nye chokpo la wang yu shu ki yu. Shok tang nye nab su yak po si zhu tak zhu yin. Ya su ri shok tang. Tebu chage gyo ma cha kong, kini tebu kamtu lepsin ne. Teda pulgin ki tebu nye gordu pulgu tsultu chi. Azizi, kini nye chokpo sangpo shik redu. Chokpo la, tangda nga la mongyu shuike mingdu. Inaang, cham cham la, chambu techu nye kala nyambu shiki mingdu be. Chokpo kyuki nye chab che nye, chambu tenzo sopda yakpo shik zhuro che tang. Hehe. Tini nye tsu chab chi shi minbe, chamo sopta chukyo ti nye miyong. Kari, nye kyo la kari che gu sir kyang, kyo gi tida che gu. Ti kyo gi kyang kele che ba shi maribbe. Tibu kechu chi zam ki, pebe ki la tabshi shen mani ba. Chamo tida pati tsuti jik che chi, tibu tang che di rangki ki zang tu lo ching. Yang nying ji ki nying kong la, ki la yang tibu ge. Kowe, sokdo ki gyu yongdi. Ya, su nye chokpo la wang yu shu ki yu. Shok tang, nye nip su yakbo shi zhu tak zhu yi. Ya, su ri, shok tang, shi gecha chi. Tipu kyang ngar dar a zi zi. Ki ni nye chokpo sangbo shi re du. Chokpo la, tanda nga la wang yu shu nu ke min du. Yinaang, jinda ki nye ka chok shen ki do yakba changma. Shime ter kyang shi ki du. Kyo ki shimi do te su chok tupa che tang. Hehe, teni nye tsu chab chi shi minbe. Shimi do chok kyu te nye miyong. Kari, nye ki la kari che gu ser kyang. Kyo ki cheta che gu. Ti kyo ki kyang ke len che ba shi maribbe. Shi tepe la yang ge shu che zam ki pebe. Ki la tep shi shen me nye ba. Shimi do shong te su chok ne tepo zhe gu chung. Teji. Tepu tang che di rangki ki sang tu lok chin. Tine tu rinpo si ma go we nin si ki gong mo cha zang nang tu che gom ki na we wamu si zu yong. Teje tepu rong nu kang yue ki cha ke ting ma gyeb kyang tinu ki chi su zam yang tong yung me. Ma si che na ki tinu ki tepu cha ke se se ting ting tu ko. Wendi ki sim nang nye chokpo ti yang chab chi tuan si ki che tu ma ri nyam di. Ki chang nang kui shikir nye nye de. Seng yi shok ba ki ngapu nye tebu zar chin be. Ki mik lam tu tebu cha chuka le. Xian tong chue su mi gyu ro.
1: Ki si tebu tu gyun nye tuan chung chome ta la rang ki chokpo ke ma dang na. Ta su rung yi ki so la sung gyob che tu. Taga rang ri. Sam la ngan chwe zin che lo ma jen yam zhe si la ne pe gi dan bi ka ji ke lo gyu yin be tu sem lue bu ngan

jikpe kui tang geche jikpa yinpe mi kurim ki angdak yi. Angcha jubdun ti pomo yeche ki nupa den yue be, ya chang ki po yinpa chun la, cha chang ki mo yinpa chun ki yu. Angcha jubge ti ni takse angcha yinpa tang, ti angcha lego ne gu yin chok la, gebri x yin kyang chok. Jungme angdak x ji yin nam xie na, ti jungme angcha takse angcha yin la, angcha su jik chenpe ji gu ki ji kyang ji zhi le chung wa tang. Ke di mi ka ki me top tang la ke angcha chung ma ti lego ne gu yin che, angdak x tuen mi si. Wen kyang ke di jungme angcha chu yin che, angdak x yi chep che gu. Kang la xie na, ni che ke mo ti top tang la ke ngi ju gu gu si be, ti ge kub ki che si tang ge wa ma se, rang ge ki zi gyao chu ko ma la ki. Nga jesu goku yudu, kyo la geshu chenpu yukyu yin. Titu kyo ge nga la rokpa chegu. Tepu teta shekin ki yakentu supe yuko te goksong. Ki ge tepo kelen lekpa chesong. Ninka degyang tepo ne tu xien kanyang mi che la. Sem nang tuang rengi la chokpo sangbu si yu nyamba tang. Lakpa tu chokpo te laksan nanda chincha si yu mi. ki xiedu zhugdu qianbu ji tie dian ni xi ki xiaoba ti bu ren yi ki ge yue ce qian du na ti gu gu gu xi xia ge qian ga ge ya su nie chuo bu la wang yu xu ge yue shuo tang ye ne bu su ya bu xi zhe ta zhe yi ya su ri shuo tang ti bu xia ge ge ma cha gong ki ni ti bu kan tu le xin ne ti da bu gin ki ti bu ni guo tu pe du zu du qi a zi zi Kuningye chokpo sangbu shik redu. Chokpo la, tangda nga la wang yu shuike mindu. Yinnaang, cham cham la, chambu techu nye kala nyambu shiki mindu be. Chokpo kyuki nye chab chenye chambu tenzo sopta yakbo shik zhuro che tang. Tini nye chui chab chen shik minbe. Chambu sopta zhuro te nye miyong. Kari, nye kyu la kari che gu sirkyang. Kyuki teta che gu. Ti kyu ki kyang kelen cheba si maribbe. Ti bu kechu chi tsam ki. Pu be ki la tepsi siyen mani ba. Chamu ti da pati tsuti jik che chi. Ti bu tang che di rang ki ki tsang tu lo ching. Yang nying ji ki nying kong la. Ki la yang ti bu ge kowe sok tu ki gyu yong di. Ya su nye chok bu la wang yu shu ki yu. Shok tang nye nip su yak bu si zhu tak zhu yi. Ya su di. Shok tang, si gecha chi, tibu kyang ngar tar achi chi, ki ni nye chokpo sangbu shik redu. Chokpo la, tanda nga la wang yu shu nu ke mindu. Yinnaang, jinda ki nye ka chok shen ki to yakba changma, shimir tir kyang shiki tup. Kyo ki shimi to te tsu chok tupa che tang. Tini nye tsu chap chi shik minbe, shimi to chok kyu te nye miyong. Kari? Nye ki la kari che gu sir kyang kyu ki teta che gu. Ti kyu ki kyang ke len che ba si maribbe si tebu la yang ge shu che zam ki pe be ki la tepsi xian me nye ba. Si mi to shong ti tsu chong ne tepo zhe gu chung. Ti ji tepo tang che di rang ki ki sang tu lok chin. Ti nye
tu rinpoche ma gowe ni siki.

디가니 다우유기 골캉시비 리체히 Sastang denbe sembobo lhenge tsemudili Tanda namba lhenge ne sengu tsobe lizendi ni Dawegi korkanshibe lizendiri Nganzui lizendi Nindar gongme chuzui chutang gam shibjuto Pyeongjong longchin nyenchin lekungi Pyoge longchin tang Lakto kapaki nyenche Churi jinti to sen tobu yube Namba lhenge ne tuidodo nganzui lizend sengyoya gusshuyin Tokong kumu namba lhenge liya Rongwo rang suyla ne zam nangwe Lode Jushu Sindhu Shibe Zumidi, Nyanjun Shugu Yinbe. Nambalengye ne tiri lelo gichi Sintang Nuishu Ta Gyabdu Gyurne. Zumidi, Tu Lulu Ngang Senang Yubshu. Lode Jushu Sindhu. Poma Tingyi Peji Chang Rajinki Nyindab Shine Yingu. Dam Nyanjun Tang Jawa Du Gyang. Jikche na Chang Nakchukhane Yinyang Si. Nye Tidar, Samshi Ki Chongla Charyen Ki Kumchung Budu. 我们 chenbe zatang ngosu, giba gola chingarki shamutoba shitang, menjar lula bagzaki lawa kumbashik, kalir lam tu che shimbe gyopsu charong. Kumbe dikjo rila rewa tang milam ki king, miksung jitsam rila chingsim tang gyonang ji. Poshun ti rang ki zamu, wokta chow longsho la gyone, garna chukri ki jie nik. Kunyi tidar, Dalam shaklam ki gyö gyö ti ne tir tundu. Poa yunzu ni zidong ki nye we lo chang shiktang. Nyingri chingar ni chishong ki zubbe durin la kwa na jikam. Langkor nyurdab ki duntu gyudu yunzu rangdang wue shiksi ngang ngun chong. Nam ngun shuma tang la long zhe cho chen di tendong doka we sangwe damgyu jishik bie yu tam. Nye Khabar lak tu lang ne lariang yigi le su shu. Ton nam ge tong ne chep jik shu. Lo dawe pang ne lu shik le. Lam kya gyur zik be yang to ne. Ki korwe nyingbo dem dem chi. Par kien na jisui mokba tang. Za jang me zemur mudi zin. Sa gang be nying ki me long shi. Len dong tu chi di kyo la jun. Sen chung am, chung ki reba jen. Kwe tersep gyang tu tor che ne. Jin jibur pyu di kwe la bu. Kang garya gu zi ringgyu wo. Tar lian jik zawu le chung tong. Rin ying ri chingar jam ngo ne. Nyen yewe du ma tari tong. Si nime shu be tung sim chep. Zang sangir gi di tung ba ti. Kyu sisi ngayang sisir sir. Si tangba mebe zhesi sho. Nyinga di chukup ngarang poa yunzu jamgo ne chir loja cho su gube lam tu yu. Gya cu ngui ne toce mi ngadong lak simbe tang yangmu tine chir dok tu. Gyab cho su namsa yuk jikdu jibe sa ajin chang ki yu chu tini. Ngoma rengi calong chungse pa yu ngui yinba debu xin cha shik. Sim su qi yong. Liu tang bu, ne cho la se shok ba. Di lu da wa chuk be ci ni shu gui nin. Pen zhong zong ba bu tun zuo gi jik zu nan we, nye jia zong cho ga si. Yun gyur lan dian sa yi ti li ne cha pu wa dar lam tu shuk xin. Ting dir ngan cui len gen zuo ni, lo ge tan zam gi se gui ka ji la duk xip gi di. San ne ti cui cho a tang, lu yu, zuk zhu, yun zhong. Tungu pege so ki nebop yulun che to. So su namri ki nyuka goy di. Su tiam ti zhi le chung we tong du sanbe ji no ta yigi ri su goy gu ti zhi. Shokba tir, wu gyur sa yi ti li chang cho nyang chen di goy ki si chung kang shing ne ngara ngab ne lang di chi ru tu de gup. Lan dian ke yin su jen tum jing yi re gar long ki de ba dar leng ling ki ding shing. Kwara kuryu gwen tu, sang tu ngwen bu, tu ji, ngwa lamir jik du ba ma se, jung se gyang dhari che na, zi shu tang. Sera, xian yang zula kan ki nian jam tang ne, la sang sui wei tu ji,

nam. Xian yang, ka la nga wa yu bu la kar, yu la nga wa ye long so kar, chong la nga wa men chong sherpa, zing la nga wa me do zing, xing la nga wa xie se xing, ji la nga wa nye zhi zhen bu so, rang ri nu ju lu ni gun ki ju gu tam jie gang, ne di tang di cho ne de wa ma yi nam. Tidar yi le she du, nga rang yang gyar sam shi ki gyar long xing, kye di, ta ting lue de ki ju shu jik yin bie wang tu dang na. Nye teng dong, gwen la nga wa sam ye ling tang, bu ye zhen bu rim chun ki bu ye shu se chong ye zhen bu pang su. Ti xin yu di ru yu bie ne tang lu yu ki guar zu ta, zhong se jie gyu yong ni nyan bie du ham shi gyang, sim san bie shi le ki yong. Wen di, nga rang mi gyer shi ki sim dun su yi gyang xie mi si la. Te we, tu mong ki jik zu wo, gyer ki tu mi chan yen ni, dong sam rim zam le ji yang min bie. ngan chu rang ki me chua dar kha la dab di ri dam xin se ti yang la yang lo ga chong ge tang ke gi xie gi xu ben ye chong ge yu ji tu yun kang zam xi ne lam cho chu zu da tang je di chong ge zen bu pang su ta ni mi lam tu cha chong wen di lang ko nyu wa nyu ki du ne dun tu yu yin du be ta na gi kong yu ne pang su ti da ba shi leng gu nang la pa dar di se bu xi mi yong we nye pang su ti da la mi nyu zhong se che ji la yang qi da la shu ban yin nye tong yu tu se wei pang su ti da nga rang ri mi jin la yi se bu ta gi su su nga tang de wa ge ji qi tan zhu gi gu bu zhuo sheng wei di ye ling sum ni wang tu du xin ri qi wu mo kong le di ge qin se qi nye xin chang xin qu qin ta qi du ba dam lu ni nan ba ge wei gen chen ka ru jing ji kong ta ki su gu gui ba du ge pang sui nan ki ri u mi gu u su zhen bu gu bu ser ki chu ne jua xin guo nor ki gang nang lun kang yin ti tu ru song du zhu kong rang kuo jie xin bu da de di ye yu sun ba nam tang che mi chuo ba yi pe zhu suo pang sui ni kuo tu qian na kong nam ki song di xin bu da de ne la yang da bu la mi zhu lu tu ki chue bie ge su tong dan wa tang yam tu kong nam long ba xi tu chue ne ti ne zhen bu kuo jie ki chue ba pu yue ji su la ru kuo ne chue ba nam du ne long ju ji mi lam tu cha tu ba de bu zhen bu gu bu zhuo dan ta nie yi la cha yong ti ne ni zha zhu bu cuo ri mi xin lam la qie xin lu ku la ge ne du ne dun chuo su ge du ji gu za dang xi yang zhong ji ta ki pa sa de bu ta ye bie za tang xi yu jin zhuo shuo lum su ba lin ji ri qie nga rang lang kor ki gi kong gu ne yuan chuo su yang de qie na si ba cha bie la jin ya la shan bu tiang ri yu ji gi pang ne ji cha ki ren wen yong la keng ji ya la shan bu gu dang ngang ling yi chuo su wen ba ti ni rang zhong yu wa chor ki zor ki lam chuo zhe xin bie na wa shi jiang jin yong yu sun ba luo men na ki zhen zhong nga rang qi tu xin ne me ma ne o zha shi xin yun de bu sa zha xin na min nam tam jie du zu qi xin jue lam chue wa ma tang puang nian tu dim xin luo ba yim la lü jin su xi yu ti zhe na ti ge ge wo su ka se su yu wa le ta ru wei ne mi jin 提醒于提以密探见你马尼欧马尔加信国土地着天丹米水晶即使容啊巴西于给给登据境那瓦拉路勇登据提苏坦康西给着当地你家去英国基本以坦的米前门登据提你特别起不去曾经起几点了顿之龙年代不得不拍下突破西下月本马赛 제송 차담라 가와 최경 티니 티신노 냠베 딘진 친용와 티존 미구 난조 리미신 당장키 촌나 총길 규디 친친베 탈 지주 추수 조바잠라 초바 시돈락 심바 뻬라 시베 라카시라 조르총 티순키 로게서 규지 토제경 미 시돈락 인수토 라모티네 말라팜나 리미신 양산네 퍼바달 계지 니라 서버 마루 마루 홍디 타르 추즈직 하기 윤라 초바 니동 잠기 서브 촐라 냠

0: rishya. Ya mena ta tsaal chapzaan ngaya ke thikmaachi tanda durab cheo. Oli maa tanda ta jayi chi paat yorikya utep jaa che. Hidaa ta tinte che jyotu mendo de. O tinte re tanda te yaan ringne de. Chaya chene yaan ringne ke te namba tsaan noo or de. Yaan yaan ngaa tsu ringne de junzi che yaa warwa. Tsa kono ta junzi che hirwa che yaa warwa. Tsa na jeka pa mambo warwa. Longkor da tsu tu wana chi kuro. Rwa ndura da tsu wana ta yaa. Tinte che yaan ro maan ro che gosh wa maan. Chumra karaa na susu. Shaan naa la nyoya warwa. Chonzo naa la nyoya warwa. Ta kyaa che do tine yaan di chi. Kali tinte jaa go warwa. Che yaan da tsa tsa menu. Chati nalam sa nalam ngoma dhawa, tsatong ngoma nalam chiri. Te tanda ngosu yaqo chi chona, te tanda nalam ta kanchi eme lampa tsa kanchi ndogome. Te re yaar uizan re, lasa re, yiga tsa re, owa taso kanchi ndogome, taso yaqo chi tanda nga samchil tinte trisang uta. E ngosu ndogome mada ndosa mando, sa mambo chi tanda nongko ndosa mele, kondo tanda kelam rawa, takhe kelam rawa. Che te tanda ndro tungkan chona, tanda tri xana. Hajan yagpa wasa re samsam yin to te chek re tsa da te go re tene danda zhen chokpe na yang cham le seya jo re cham le seya te ta cham pa seya na jitang jina yang cham pa seya da mud dupo xa da re min to gar se na jitso nyingpe go nyano xiu yo re wa je xeba che tsa de mo tiso ta cham to le je cham nar juk che wa nyi jina yang so so na la jo xe ta me che tere chen je ya tiso je ma top che tende che na tene posa mong pa tende che zuam chi tende chi chanpa chaasanduwa. Chanpa de kuno checho nindu karisana, ta chi mun nyomchong, mutsong nyomchong ora, yu mele te sola chanpa ke, o tende che mando. Zu checho de ta bombo son da, yu ole te so, la ta jaa jihaya, chokya tende rindu. Tende jindu basa te nyerong te sonduwa. Ku chongro lo ma jiasi, chongpa lo ku ma jiasi, jaa naksang lo sonsi ta, naksang sena ya, tanda nakchu ki, ngari ju da, tanda te nakchu chu ki de, nubyu kitar sorwa da samchaya tayas maoji, ma tayas nyamchu maasare. Chita tini konso tiri chakpa maapa jaa tindri chi chanpa tindri rindu. Tara chamlu chi yore. Yaan rudu tapa tapchi wang yinsa. Ta tapa tapchi wang sen taji chir pisarwa. Maari yung tu chakpa nundi yinsa. Chita chakpa nol maapa ti lea wang sarwa konso tindri chi. Chita ma chamlu chapchi wang do. Chamlu de danda nakchu chari xa na te ngomai ringne ke te yekab rin pari xa. Deyab tu ngay sobi. Chidhe mu ko tamju yindu, ajan nyan pundu. Chidhe yin dhan dhan dhan dhe champi rinne warsan dhada o marwa jitso dhan dhan dhe chong yon dhan dhan gansu hang yon rin jitso no len rogo warwa. O te chere, dhe rin yin yang rida rinne jor. Nima rida so ya jor warwa. Rida so dhe paan rudu kanchi chay guwa me chuan rudu ko chab zon xeab jindu wa di. O tindri mambu jor. Di na kanchi chay warsan bina gyan la rida jang ka yang ka chi. Da pe cha xiong. Gyan la rida jisi na rida zo zepsi. Tso siya ji warwa, droba nana. Wo te ka ma pi, nga zemna, nga kya ja. Karsi, nga siya ma ten, rida tso zepsi, jensan cha zepsi. Jensan se na waa son cha, ta nga zo hai zayda ya ma re. Cho jensan de bakwa shkui ma cha kong, mada kya ja kuya ta. Tere pandru de sa cha mambo la ten te, dingchan mambo wa sari. Dingchan ji pandru de ganchan dro go, tso dung ganchan yong go, tas nrong te so rida jaya ya la. Tēs nyankā warwa, rōng tēs sū tōp nā yabu warwa, sū mātō nā mū sō tō nā yāng gōr lī tī nyankā warwa, tēsū chē tē gār chōng sē chē, gār jā chē, mō pā chē chē nīshū sā, tēn tēn tō kō sā rē, tēs sī chā tē māngbō, rōng xā tēsū kē chē tō, mō yā warwa, tē tē lī yāng tē sūng zā māngbō, tē rī dā kō rī, rī nē māngbō chē ndō wā, tē yā tāndā tā yō mā rē, tāndā yō mā mē lī jīm sā kā rī sā, tāndā rī chē sūk chā tō mā sūng chō kōng sā rē wā, chō nā rī chō nā rā sū chō wā mā rā Su ma chio te ten ten ku tanda rinne te mele chan ruwa raba. Nema tanda te nga su te rida ku rinne te ngome rinne kyu kya na tenri luya ora se keja chison. Te luya o ma rise. Jimsa kar sen ta rida ku su chio ma raba. Su ma chio ta ta te cheya o ma sen du. Ina maa che shio te ajaan ka tenri kar se kata. Nema don sung chio te tasa yaku chion o rise. Kanri chion o rise na tanda nyan le ya nyan le. O da luya da lo. Yikto pabya, yikto parjaya, parjaya, soma tende chiong warwa. Tarung kanchi chi rikse na yang, tso te tanda te mongchuk ringe se ta ngakto yin sa tu ngak ngak tu junzi chi karwa. Tanda te junzi ba chi wuna, nyepa te tanda te soso gipchuk se kama le, mo tende chi sojong chi ya te kye chenpo rindu se. Te ma na tanda te tiga se chi wumarwa tiga, tiga se na apchuk se rwa, apchuk se. Nga tso tiga se re. Che te tep chi zubi,
1: ཁྱི དང གྲོད པ རང གི ཆེ ཆུ ཚོ ཁུར ནས ཁྱི རིན དོ པེ སན སམ ཆེན གི ཨབ ཅོ རོ ཁྱི དང ང ཚོ ན ཅོ ཡོ ཁར བ ང རི ཅ ད ཕོ ཁ ཅ ཡ རོ པ ཨོ ཚ ཚོ མ དོ ཨམ དོ ན ན ཅ ཨོ ཁ པ ན ན ཚོ མ དོ ལ མ ཅེ ད ད སོ པོ ལ དོ སོ པོ ལ དོ ཇ ན ལ ཁ ཤེ ཨོ རས ཡ ཅུང ཅན ཨོ སང ཐོང པ སོ ཨོ མ ཡེ ད ཁ ན ང ཚོ ད ཡ ན ད པོ ར ཡ ད ས ཡ ལོ ས ཡ ར ས ཡ པོ ཁ Toda pomo. Tande aja ladi, samba sangu khandre mindo. Pala khaba lep thom daga, lam san kye tanje tre sunga.
2: Che tanje pala, na cha di yang la.
1: Ozi pomo, pomo ranga nyeba sebe genyi, mode ki unane khanju muju yunye yorbe. Gechi nanye aja la huna zo, shoga ngabane shanje gechi nanga pe. Gonda leda chibu shidari. Huna zu kule khaku shidari yorda.
2: Ano nga kwa yu uze?
1: Tos jine motu pep tsa suna, genyi lus jina lu urta.
2: Les bala, nye no sha, jima nje chigme.
1: Jisha bakti, jima nye tende kyun machi a. Tarang labda lesu, peri hil pep a motene.
2: Les bala pe a.
1: Poma lopjong yao jishu a.
0: Jai jine shio dasa te rindu. Tanda de chulo pecha mambu na shio go warwa. Shod mod jayarwa. Tanda de di kuwan ta moye bumbu chola haja mambu ndo. La chuk ta chuk nong chuk chola warwa. Yang mambu ndo. Tsuma shod jayar. Mod jayar da shio rindu. Jita pecha nyingwa kashi naan de shod pache. Tar nga pa haja chong wa sari samsam ngayon tu xio jaga tindri chit. Chong chit tiri ngayon monshu na par taro na, yaa monshu na tsor chulo gor tsor taro ngay shef sing metak tindri, par chay monshu na par taro samayin roo samsam. Mo xio da so chin tui tsu taro nga bochit, tiri chap chenpo ra, tsu tse na tse xe mo, tse wo di le la bochit ra ba. O ti yaa jingne goma ka goma tsu tse na kong, o tindri chay orwa, tab debo tindri. Tiso taa par tindri junzin yaa ko chong waril, tia tanda, Tāru lāsā tā tā sōk kāsā kāl tā xio jāksā tā tā mō tā sā jīrāṁ jāksā tā tā mā bō tō kā nāo tū lāndō tā rī tā nā rūpa nā mīngmā sā chō rī tā rūpa mīngmā tā pā chī ngā sā rūpa yā nā tā wō wī tā nā kāmpā tā tsō mā chī tā jīk pā yā sā rī tā yā sā mā yā mā rā mā tō tā tā nā tā tā tā mō tā lī kī wā rā tā tsō mā jīk pā yā sā rī mā sā tā yā pā chī lō chū hā chā ngā pō chī mē rō sā tā rā ngā tā nā Sōhiān lā tātā, jīmī, sōhiān tā rā lā sācā jīndō, pūjār kōng rīk tī, rām tā rā. Tī ngō tā dō jē kōng tātā, dōkō rīmō sā kārā bā, yā kī jīndī yē hwā sā mā rā bā, dōkō rīmō jīndō, tī ngā tā rā chōng jīndō, rīmō jē tā tātā, mīngmā jīndō, mīngmā jē tā tō tī pāchē, ngē tā xī rā xī mī xē tā dōkō rīmō tā sō ngā xīm jū mē, tī ngā kōng kē pā kā xī sā nā pāchē, tū sō hā chāng rīmō jī mē rō sā yā, tī rī rīndō tō mīngmā tā ngā tō Tsemo na ya, tsi tsemo kring nai dikaw na. Tui tsu nyam rang dili ya, dindri jen sari. Ti chong yo chitang pu, chong yo chikpan rando. Tien te si ko ta rong zho yin nanda, xing zho nye, mandra sa ka xie jo rwa. Ta tanda mandra li tso ka yi rwa, tsa na ya, cham lu zon rwa, tsa lu zon rwa, dindri par che nrokpa ma to osa ma. Ya ui zon ta che pa te si. Te na xe, kesa zhong rwa. Ta kesa zhong par che ui la nyung rwa. Ma che xe nrokpa che, nga tsu Nāo tsū chākhyān tā kēsā rūdhūngkhā jāsā sī yōrē. Tā sū sū pabdhōng yī sī, tū dhōng yī sī, kēng kā mēndō ngā tāwā nyam xiār sī yā, māmbān tō tē yēnā tō tū tū xīn, dhōng sī yā tē tē kō mōntū rīng nē jī rīng tō wā. Mōntū rīng nē jī, mē yēnā tā kō tū rā, chūk sō mē nā rā, chūk jēg yī mē sī sī ngā, chūk jēg yī mē jī yēnā, tī nā rā tā pār chē, tā tā mā nē nē nā mē kār mō sī yā tā, pē mā jūng nē sī yā, pār chē mē nā chō jī rā wā, kō mōntū rīng nē sī yā tā rā, chē chō jī wā sī nā, tū tō nō chō bā rā wā. Yā na ngā zhōng mē mā rō rīng tē, tā ndā sār jī tōp tsū yō nī yā mā rō rīng tē kā shē jī nō, tī sār bā mā mō lā yō rā. Ngā mā yē jī wā rā bā, yē jī nā, tōng bō lā lā pū sī yā jī wā rā bā, yō ngā zhō yē bā chē kā, tōng bō tā lā pū sī yā jī nō wā, tē mā rō rīng tē yā ngā kō kā sāp jā chō bā rā bā. Tā tē jī rā bī kā yā nā, kān chō sī yā tā sā ngā mā ngā tē mā tō, zō jō jā yā tā kē wā mā rā bā, mā rō rīng tē yā nā kā sāp jā chō yā, wā tī nā sār dā ngā nō tā sār bā nā yā chō yā tē rī nō wā. Tere pe nga tsuwa na diwo pa ser di sanpa tsuk siya diwa rwa, tsu tsuma ku maa ye ye la la, sar di ka sab jia yuwa la tindri che, kuwa la ke sar dung te par che, maa tuk rin ni kong tindri che rin do si ta, ba che tan zam lang tuwa nye nga rin xio da ke da che xio rwa, dung ka tsuma che chio tsuwa te, nge me dung ka ka xie jing nge tan ra ro tsan ta jing ta him jiu che me ta, che chio tsuwa ka rin do na ku dung ka ya na, yang na ku abar dung ka rin do, yang na a hun tra ta te kur yaw ten do, tiran kur yaw me le dung ka cha de le, par che nyo rin do, yāng mā na sācā tē rūngkāyā yōdhī lī, yāng mā na kō pīnjā tā kāshē rūngkāyā jīwūn yōng lī, yāng mā na kōrā wā pā jūyā tā mā jūyā tā kā rūngkāyā wā lī, tīndrā jī rī tā lī, chē chū mā chā xio tīndrā rī nō, tī nī nō tō chā nā ngā mā nā kēsā dzōng chā chū bī sā, dzōng chōng kāsī kāsī sā chī mā tō mā bō tīndrā mī tō, xio ngā mē rūngkāyā tā sā yā chā sā yā sā rī, kua dhāng chitā kua nōng tōng tē sā ndrā pōchī, māyī tā sā mā tā sā mā chā nā tīndrī chā nōng tōwa. Dhōng kāyā tā sā rī, kua sō sō dhāng, ngā nī dhōng kāyā jī chā nā yā, dhōng kāyā mā chā tī dhōng tā ndrā mā tō, dhōng mā rā kā lī rā sā yā chā rā, ngā nī nī kā xē yā tā ndā tī hō lēng sā yā chā rā, hō rā tā kārā tēnā tēnā nyōng rīhā, pārchē chēpār chēmbō jindō sā, wā kēsā dōng tāp tēnā jō rī, tā tēnā lā lō sā jō rī wā, lā lō sā rī, nrō lō sā rī wā, tā yā tē chē jī nā lō kūk tū kī thōmbō tēnā jī kō gō rī wā, nē jī nā tā tē lā lō mā chē xō nō tō tā nzā lō rīhā, nzā lō, sā nā tā ngā tō wā nā nzā yē sā rī wā, wā tēnā rī dō mā tō kī, tēnā tē mā chē xō rī kā nā yā mā tō yā, nā lō chē pā mā pīnchā wā sā nā yā tēnā yā sā mā rī, ām tō tā tā sū kō wā nā nzā lō chē tā chē nā pīnchā wā sā nā yā mā tō, ngō tsā pā chē ngā chē ngā tō, wā chē tē tē nrō lō tē mā chē xō tē rī, tēnā tā nrō lō yā wā chē nā khā chā mā pō rī, pē nā nrō lō kō rā wā nā lō chē nā tō lō sō nā rā, 온 자를 손다. 데레다 예바 다롬 마모치 체네 예바 마모치 한도 루피아 루펜츠 샤디아야. 데네 트롤세 주 드와 주 없어서 드시 주 없어서 벤소에 된데 뚜거스라 얘기지. 온 드시 제가 트롤세 트롤세야. 루피아세야. 자르세야. 돌세야. 어디니 몰 몸모 동샤라 얼바. 주제에 진이 하고 매용 효세 몸모 된데 동샤라 런도 어찌되든 좋은 소야 되다는 잘라는 저 대야 가진 루비 체조 소위 도리도 상도 디난들로 가장 마음을 협진다가 가장 마음 차이 가장 예방도 그랬는데 됐다야 예 잠깐 우리 너 잠깐 예차 잠깐 더 잔다 단단 엄마 좋을 거는 나이 잡통도 예보든 김사 가르스는 좋을선 뭐라 데 뭐라 봐 나는 가도 준지 제가 봐 더샤지 여러분 다 디난 닝주 두고는 저 가장 그 야보지 저 동네지 여러분 대마도 그렇지 오늘 뭐 가게 뭐 치도 잠겨 많이 봐 투모토 이제 잠겨 여러분 뭐 초마티 재생도 졸으면 의장으로는 저 가서 그 여기 지금 산토 지를 생각 보기 지금 보도 선세 가서 몽로 몽로 된지 진도 로도 저 리자는 저 로딩에 기타 도로 재미 디노 로카히무 네 하전 진짜 마하게 가시어로 하전 예본도 변 왔다데 사용 점수 글로어로 와 오늘 제발면도 중요하다 모르는 중반 인생 삼사 된지도 하전 예보지 맞아 단다데 서버서 거나 오늘 된지 최도금도 디나 단다 마 제현 졸어야나 나든 졸대 단다데 예가는 빙고네 이런 거 휴게 안 사고 나오죠 그때 근데 송주업도 여하전 역 정어리스 옛날 다른 또 제현의 공원도 쉬비 모르는 중내에서 제제는 단다 지각 템배 소지 단다 윤지면 템배 소어로 인진 코나 박티 고야 게도 티고야 인 롭다나 다 몸이 이제 롭다 주세야 된다 와다 이거 어때 하자 개좀 버린 대마도 단다 마제 흉하는 거 주의 그러고 대치 체스나 대치 체르지 럭지 동나 인자 마서 힘이 좋아 그러고 어 들에 대 럭샤 까지 아니 럭샤 토디는 나 마시는 거 대다 되는데 럭샤 컨트롤 말아 대 나아지는 거 대서 지 단다 지각 템배 빈도 몸이 이제 단다 대 롭리나 줘야 돼 하자 개지 뭐지 되는 향도 좀 소리지 야 개지 뭐래 대리 되는 고르게 코나다 너트 고르게 차이 뭐버 다 빠지 대표 전부 지수는 저야 어리 책만 보고 어떤 단어 들어나 인도한 점은 저 어디 가져 차 전부리죠. 단다 연하 단다 전도 선다다. 어 중재 단다 비전 선다가 진도 거기에 가히 맞아 휴지 나주 거기에 지대대 뭐 가보 제어야 돼. 대라와 니 지나 단다 공사 지대가 송조 야고 틀리 송대 지라와 송조 맞는 거기에 대해서 다 중재 전부 쪼도 말아. 어 단다 지 어쩌죠 우리 단다 지 단다 중재 맞고 진 통야 안도 더 나아지다 거기에 로바나나다 어 로사에는 저 두시에 거든 거기에서 어러다 내마는 거기에서 고다 잡이야래 고먼차 메르고치자 고먼차 제데 나메스레데 바 로로야 지르바데 다 이르카다 요 두세 마무진 로글레나 칼레 치두제 바친 타투 오지 마레 제 로글레 냠 대본라 중도라 어 드르시다 데 거기에서 데네 차이라고 저 제효 로비 제조 린도 간다 자르 드리 파르 스텐드 마 드야르 저와 나토 조투 파토 세 딘디 린도 안드로페 데 코리에 조마 딘디 짐마도 안드로페 제주 하자 야본도 제데 제이 진의 송조 토르 다로 못 드르와 오단다 로드 카히 논도 루자르케 롭테 저와 제이 진의 디랍 루자 제야 인진의 소르주 고르케 돈 차고도 송조 진의 야본도 상도 모토 진의 데서 제주 인다 만달 기 제주스네 추로 논도 딘디 사보요 마르와 제데 뭐 무슨이나 돈에도 바지르와 오늘 또 봤지. 니 이제는 보레 그리네지 말았다. 리네 능수 세션 난다. 여기 지는 문화 지신 선도 리네 능수 만들어서 능수 능조 가는. 뭐 뜻소티는 고어 오늘 머리라 그리네 고어라. 머리라 그리네 가르서 망조 리네라. 망조 리네 맨다 견다 리네 망고제다 간에 가서가 레웅조 리치디모도 소소 리네 등 오늘 신바하는 난조바하는 가자가 전부린도 삼삼딘데 지총송 디디 단다데 거기에 고 딘데지 드린 단다데 조바야 제초 자워 데 가르스는 조빙 모차세야지 오다데 모차세야데 다 뭐야데 마소르 코린도 마소르 코네는 가도 늠자지 오르바 오다 조빙 모차세야데 하장 조바 히븐 즘리 다 제빈자 코나다 부모 코르춘을 라비야 데 람나 단 조빙 모차세 가지 뭐지 람나 드라 가조 민비조 오르바 딘데 람노 효르소나 고다 투다 휴야 오르나 간도 제라나 더 젠데 휴리아리 중가데 모사 제송서리 오다데 모사 로빈 모사세지 딘디지 오르데 다야다데 지도데 년지 뜻서 버지 제보르와 로빈 모사데 중르데 송혀 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: songs and mark carbora, oh, tinde, drava, tinde, tamambore, pena, tenuce or the drop, conroba, and drava, tamsavel, jonjore, pena, niema, tenombas, nimonia, temoyano. Tekers and semchen tosa, nita, say, over, that ninka semchen repis on the conyan river, temo semchen get tire, I call ya landra, oh, niema, tenom, say, that tinde, mambore. To hear so church in the dew, say, the drunk, say, the soda. 배치 하정 가보 있어야지 우리 가서는 단다 배치 망보지 나한테 라표로 여러 사람 밀어도 가지고 보는 뉴스 저스 좀 세죠 여러 나 뉴스는 같은 전대니로 너무 먼저 맨로 삼삼 여러 얘는 그 먼저 뉴스에 잡 하죠 전부 제선은 제진의 부국에 단다 조르지르도 레바도 저 가르르티 히르도 저 여진로야 배도는 거 그 삼노 동야 여러 같이 삼히게네 지 여러 다 네지 저와지 동지 저와 가셔 저 내가 히르가 가시 마시는 저와들 때에 고안에 지내지 天地之外的，都是要其他部分怎么怎样的，如果是都到了，你把这全部的，这个各地的人呢，等着，嗯，不用做保安嘛，忙碌人呢嘛，都出家都不买。哦，你忙着呀，边做活吧，你去呢，哦，不过的说，这把肯定都打呀，嗯，天天等到的说，怎么接的接呢呀？过了休假节了吧，那是都干这个，那是中秋长了就是，长马个节了，带动人，哦，也是干了干了节了就是，节节节节是呀，都说怎么，天天值班活的，我他天天节的，第一步忙不活的，等个些等的。
1: 一九马上，听这些人，他那的马上说呀，对吧？你们马上想看的时候，还讲就给什么听这些嘛的，中国那家女人，中下老百姓是下楼老百姓中间，中有点嘛公司，有些呢，你等我下来，对吧？他点嘛干这些，就听这些话，他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我这听呢，那他可能在那在我
0: 몸을 내 기르약 돼서 날래 돌아봐 빼세요 저러봐 조바 빼를 카베스 카베스에 다 빼고야 돼 영 개체 뭐 희부지 저거 빼고야 돼 간지 개체 뭐 저거세나 빼는 단다 감치 자고 빼고 저도 다 콘도 빼야고 희요나 내가 콘 된지 희지가 감치 자도 다 감치 자 빼히 미스 치제고 빼고 지다 감치 자로 지스 고 빼고 오르다 빼서 빼나 나치 소니와는 감치 치고 제제는 지소티 갑티 지소 내와 간지 오면야 배는 배는 좀어 그래서 감치자군 간지 거 카우 땀 그 공스 카노 땀 땀세야다 배려와 해야 돼 어 앞차 응 그 공스 어 다 응 어 본부터서 제 응 거라 보통 다르 그 공스다 배리 보통은 카다 다르 그 공지 카다 이거 그러봐 배 하자 뭐 뭐 어 다 배에 수르자 배 어 랍자 그 어 다 담은 다 가시 어 배는 다 여 가시 소소 좀부터 이제 미나 다 다가 잡다 생문도 왜 들릴래서 그래 토바 샌디스는 가도 니 언제 자야 저러와 샌디스 그래 토바 센디 차지 메테네 다공 따리 조사미스 다 다고 히보스 다공 따리 잡나 조사미스 토바 세야드베네 도와 도르니스 도와 다 님바르와 도와세네 치모조라와 게나 히지르와 도와 도와 도르니 데 돌롱 차타이스 다 도와 코도 르도라 이네 롱파 차타세 다고 잡다 히보세 요야 코르지치 코르지 차타이스 코리아다 코초조스르데 야 코르지 차타이스 코다 잡다 히보스 다 텐데 시야 마보라 Tende, pene yang tende chukuri. Tra tende uba ni ki jas, ta uba se ya te nimo ki jamarwa, kun tsena arwa ki jaya. Ta tra tsena sonde mo ya, pon tende yokbu chumtam labse. Pompo la mokul yokbu dosu chumtam lab, pon tsempo hi uurse. Chetan tambe dosu ta ngay simjo msena da mampo chayende, parchen rukbe tambe hajan puyum sok. Ngazo yana danda jay sena te sendo. Tinkoti sarwa kudu se ya chukurwa, deso chine yang jaya nga melke la yor. Pene, pon yokol manyo yol donse. Pompo chi manyo sarwa kuwa yira ta korok di uwa tisu xe xe xe btana. Ti manyo pon yo kor manyo yol donse. Yo ta kor manyo tal donse. Yo bu tisu ta xe bu chi nyawa marwa. Chi di teren chi chen jirre tu ta xe bu jyog chi ta bide chola tong yon. Ti manyo pon yo kor manyo yol don. Yo ta kor manyo tal don. O se ya. Ti nindu wa nga ten na xe war. Ta lama la yang. Tora yore yang di ko marandu wa. Karsan tora karsan. Lame sung si chu yins. Zuu karti xaar yins, otar lame song tsongwa churis. Yaa mara tes tes tongorwa. Karse na, xa masa sankan lama yins, xa tsumpo sankan lama yins, ro mandru sankan lama yins, ro nzitsi drunkan lama yins, ro senta pomo tindirwa. O ta surza tes tes chi orwa. Ti naa xa yaa zuma lama zuma da. Ti sura yaa surza mongbo chi yaale. Tindir ori, yaa thar mitop ndoka ponglu ilayas. Tindir chi, ta pe haja mongbo ori ta. Surza or labza or pene stati orwa chitsuk dendon se kuris karse ti kor pene ma sumchu samno sumchu se nzo sumchu la racho chukyu se ta tagdari ma sumchu samno sumchu rewa nzo sumchu racho chukyu se yade puju pame mato lumi se 소소 tablele te madon roko da so table ya de non nengle jope te so nangle hida che marwa bume de so madon jeba de so nangle che ma da yo bume de so ko la yo ore bume de so chida chi ne ma le da da da pumon chan ya to ga chan ya bo ro ne ma yo te to chung son ro ro ti ne pumon ma be ko ma bo jo ro pe na nang mo ro ta cha mi ni la ka se ya nang mo ka chi cha ro ro ji da ne ma le ga shi ra ma ro ke cha la shi do ro a lo so to ba de ma lo che che so pa lo so na ma che che se Shiyashi diyana, jamasana tabari, taba, taba jengayana nima jengayi lamka kaadis, kaya kanchoma ji shiyaji di. Uwa ta dindri dambi kuwarzi, ta hajan dindri mamburi. Dire danda di, chechu tse uri, ta yan rupi na yinda parche, uwa na chodiri mi na nga mishi, yursorji. Yursorji son yingba diyan, jitan jina danza, jimi kherje chuksam siyada, lacho gewa chu siyada, o mucho jayaji chu siyada, mambu uwarwa. Di nana yan tiso langlayan rupa na shiyaji, teka ta tumar, jirsan, tā rīmbōr sōng tāng, tsō kō yōrk chēk chēyā chō rāwa, yōn chāng tā tsō wās nī kiri, tā tā tsā chā kāshī tāndā pāchā tī wā chī rī sāng kūndō. Tē kāndrē chō wās tēnā pēnā, chō sō bō mō tēlā, ngē kā nyā lī chū zō yā nā, tā tāndā tē chēm nē kā tā sō nā wā mā tā tā wā rāwa. O sēm chā kāndrē chī tī kūr sā nā, lō chē, rā chē, nrī chē, mā nrī rā sōm sā, tī kū wā rā. Tē tā kā rā sā nā, yūr sō kī kō tē rī mā tō, yā kō tēm bē bzō chīm lō tē wā mā. Tēnī yā, pē nā, nōr sē, yā sē rā chō rā wā, yā kī mā yā tā, tā dōng sō nā, tē yā njī kī rī, tē mā tō, ngā chō dūk jōng sā tēnī mā rī. Sō kā rī njī kō rā sā nā, yā tā kō rā chī kū rī, tā yā chī nā, tā kōng chī rī nā, tā yā kō sāṃ chā sāmi rā wā, kōng tō yā kī tē kō nā yā mā rā wā, chī tē wā, tē nā shī yā, tēnī tē yā, pē nā tā nā tē. Chi warwa nga mandrupi chi taso ma zang so na yang kandri kandri tri gowa mi te tsuma dinti yor dik shi gaji warwa shi lo dinti le dinti to chi gowa re ti par chi nrupa ma to goma dinti re ta te nrupa la tanda di losar kor ta chi tang chi na lo chen se lo chen se nye war di na losar ta par chi po chong yo chik barwa hor da tongpo losar wa losar chi te losar yin rang dui sang war sacha kashi jie sar sacha kashi dui sang war ta gutok se ya chi kuya war di na nrupa gutok na Tā nākā māngbō lūyā wārī, nākā māngbō yīgā chīchī, tī nā yīgā nīmā lūyā, nīmā chīchī, dāvā chīchī, tā tīngsā yīgā chīchī, ngā mā tāpchā chā yūrī, chūwa, tī zūptā tōkzū nīmā dāvā zūndā, tī rī sūrō wārī, rūpā wārī, wāyā, tā māngbō wārī, tā pūgū tsōmā xērī, tīngsā pūgū tsōmā xējī rīpā, nīmā sēnā yābū mīns, dāvā sēnā yābū, tā sūrō sēnā yābū mīns, sōrvā tīndrī yīnā, sēm nābū tīndrī yīns, wā rūpā yīnā rūpā yābū yīns, mā tī rūpā zāngbū yīns, sīyā tī rī nrōndū hamchōng sīyā wā rūpā, wā tīndrī jī pāp sōngdā tā tī mā tā chām jī yīns kāsā kā chām rūyā. Oya, tiri to mambu jo ra ra, tiri mato yenda losa te tan roba te parche che se ore se na, che se ojima te kuto te so, cheba te so arte, yan robe na lo chong se ya zo zir. Te zo zir go li gimtsan ra te kanri rin to ore se na, lo chen tsar du mo roba na na tanda lo uchi, riyu te jeb su gang re. Tini role pe che, zirwa che li tui ra ba, xeba je tui su yo mar. Yan lo chong se te tiri, che zo kari ta, tanda pi cho, te es di li tui ka ra ba, di li tui ka che tui. Ko te es siri, yan kashi ek di maa pilao losa siri. Lochong siri la pi de lugu ka losa yinsi. Da chik losa tong chi, tsuwa puk tu su losa yabu chi tong tenri chiya re. Da guto tu su nrapo nrapo re. Te na chen yang te pilao losa siri, ten rukwa nyam jibo nra chi tong re. Te jimtsen kar siri, ta te dun rukwa chukra jeb su da, tu su chaya to wa ma re. Tenri chi tu tu su te nyam yo re ma de, chukra jeb su tu su to na yang da ya te es chao ra ma. Ima ane te es... Samchen zibo nzho kri, samchen gongda samchen nge kri, leka kajan mabu rwa. Chi tu losa tinti jibu tongya wama. Tiri tu nzhobe lan losa sena nzha, yang chi gatong temri sena nzha, chi tajyo warwa. Tajyo tujan siya, chi tanga chi nang, chi tso nyingba nga jirem siya chi ta kya rindu. Jirem sena kanta ndam jirem sena duwa, jirem sena kar sena rimzho ji jaga nduwa jibik. Ta shoka soso rimzho ji warwa, rimzho ji jaga. Te xio tsoma tira gaga chi chi chi nzwam. Tā yu, o tā rila rizu chi, tī xio tā su su chulu karayana su su tī rimzhu chi, lama chi dindri xio, rimzhu rizhaya, tī tīyantī jiram jiram sirwa, tī mātō tānta tī nam jiram sirwa, tā tī tsai kukul kuwa lūna tā tī nchirwa wa marwa. Tā yu chaya tī rikyo, nāo chu yana nāo chu charchan tā yu rwa, tso tī charchan tā yu rwa, charchan tā yu, tī tānta chi nā jikab, rimpi ngumi rinna xirya ansa u, yana tānta mēng māmbu jiegi nō tā. Tsū chekhiyo dā tāntā tē rindō rindēk tāntē yin nā rā chēn nā mēng tē kō tē bā tūngpō chūgō ngā yabu nduwa. Tē tā chūg tē kāshu sā nā ngā mā nā tē sā māk lō rā nā māmō rā tā yūr mā sō rā kāntē nā tē rī chī 저기 이제 제가 와서 봐.